0: enti abushia mijiri se de meke nyina no wadi so ma me wapa dwa bi atena so ape nsu bi anom de aka nyina no se otwen se
1: 104.5
0: nyamya dom wakura kura dog amanya ama wadi yen wadi na obeka yensa ewa ha no enti yebekọ dog ho na fi enen komo no a ewo ho no yahwe na yatwetwe na yahudi ekọ ene de eba yen sebre kra
2: dog adwana ba
0: machi
2: yeja
0: na pumu yeboko
2: obo ade no adaroma biya e kama kama fa
0: nyase la nyase peske clinic we can see near your course
2: oh nyamenadom wama bibia aye kama kama pa ma ni super water ma bibia aye ko from ama okay. Bibia aye kama kama ma one more omo ba ho no nsusu no ohwe anigia ene ensemo a omo ka adichire ya ehyese nyankopon na me yesu di nyuma pa inti peska so ye bibia aye kama kama pa
0: ya do board ya se de nyamya se pa dog ene ye memene da ye shia dear Dia, what the my tear for no now the my end at the Siani Adiano, and one and then so, yes, sir, ye better was with you. Now, and then, ya dear Bakua, a ya a tear to see, ya dear Bakua, me ma, ya fumupa, me menti ya crown, nipa best and nine numa no dear, but tis I adiano, ever one one no, yes, sir, mania prostate, ya dear, mania prostate, ya dear. Dog, prostate na gasa gasa no eh
2: Adriana ba medase papa na mame mfa nchia kese e ma adofon mu nyina na ene so em so ba die no aye ade kese e wo ye aye atasfo nyina bibi sonko kura wo ya brabo misanse obi bia utumi kasa utumi nante utumi didi no na e chese na nyankopon aye ade kese e de amaye na ene so yedi nkomo a na nenso so yedi nkomo na sane wodi kan abusei honama kwa ba ko a ye ka ne prostate gland prostate gland no ye ka se prostate gland na prostate no ye honama kwa ba ko a ewo obeme bia ehu eni ma ho ewo mema ho
0: okay
2: na sa honama kwa ye honama kwa ba ko a this is Plan B. 104.5.
0: Ebo mima mama be nya so mfaso.
2: Yes. E ma so nya mo so chefa ewom.
0: Okay.
2: Eji se ho nsam kae no ekoyi bibia wo a. E ha be ma na esa so ko ha e ma.
0: Okay.
2: Me kan se ya me chirim kakra.
0: Chirim kakra na dog bidi.
2: Prostate gland no e wo mema ya ya se ho sa e be ka se and also a part of a mammal reproductive system na na se organs ahodo a ewo ho no and also ka ho bi na ebo honama kwa ba kwa e fre no urinary bladder ya kan twa no prostate gland no bonase pe na omu eboa se be ma be junso no adwunso na se bi wadwunso afili wadwunso ma no junso na ba kama me ka se wadwunso afili a wadwunso bi obi wadwunso a wadwunso afili
0: nso nya no su
2: wadwunso nya se bi no otim ka junso nso de ah ade na junso ba na otim nanso ye wonipa no bi ho amu junso a junso no omu hunu ne omeyi junso no pese nka mra nso ntume mba ama ebi junso a no nya nanim obi wa jesu ku gina ho che junso no e de wa the moment anka be fili se junso a kama se wo se wo junso no ku gina ho se bi o yi be ma na na tarara na ba nanso obi de no ntume nto tarara isan se ni prostate gland no chimato wa abemu no ndi no aye o hawo kese ya mani timi nya nanim etimi ma junso no ofili se junso no e ba ntume ma na ya se ya ne ya enimu and sensem bibribi ema ni timi tisi mwa ma fe be ma bi be ma sam kra fe kra de se bi ntume nsore ka be ma de de nim ni se abrani abria no bia no e wo se etumi ka no homa hu se ah o be ma no nso wo ho nanso timi du tan bi na fe o be ma no kra no ntume nkeka no ntume nsore ntume ni ni dwuma di a wo se nka no odofo e etumi di ema ahosepa na se enije ba mu ntem no afa ebo hu se enyo ma bi nkonka eno na meka se ema nso wo mu chefa wum
0: okay.
2: Because sa wonne wa brantie e wo ho anase oba one ukunu ewo ho dofo ho ne dru mra wo se mujimani wo dem na ekoba se be ma no entumi enkeka no ho mpamu a eba sa ya na ma ne tumi yususu no ma bi ne no ma bi a omo ne ye etumi sesa nti ba sa e kyerese bibi e ye den e ha no
0: okay
2: wo musa ne adua na ba sa nti me ka se eba sa etumi affect ma na eno no nti prostate gland no e ye honama kwa se ne ma chimu no a ewo emema ho niba ho a ebo ya ya se ho a ewo junso twa no asepe na edwumadie bebreba edie ede mani pedua no ba konso ne sese oba ne be mehie mu a e wonso bi a echi a ni nyina mu ebo amasa nsu no eden eba afen so no ye wo homu nsa hodo a eno so mema irregularity yen ama mema so aye bibia aye kama kama eno so when it comes to hormone production a ni nyina no so eboa na se ne medical kan so ye Johnson osam so eboa ma ye Johnson no ye Johnson ne ye Johnson fili nti me ka prostate gland ne ho asam a na eno na maka minim se etiefo ate asie pa
0: okay na dog so de wa chire bibia bona dwumadie ene ade e de no how bi etimi kwaka no ma obenya yenya nyisan so wo so
2: aduana ba de omu nyina ne se sa prostate gland yi yewo yare ahodo miensa bia emprepi ya na eta bemu
0: okay
2: na ebi tumi yare ni bitumi ba wa bra sene esibi bakra no yehunu kwan a efa so eba etumi ba na ya na men kan se ye ne ye ne ye ne nyoma hudu bia ye ya ene yen adisun ya yesun ye hye nyoma nso no eba boyen ama emprepi no se obi entumi enwunso ye ana obi nya wo ha wo prostate gland ni mu a enyoma e kofa de ba no ye cheche no mu ne ye hye nso no na aboa ne dwe na ba ma men ka asem ba ko ene unim se ye mpapa no mu bi e brepa one more ben on papa mu bia ana omo no omo tie no mo hwe bra omo kom e ha wo omo kom no e kire se wo ankasa ne ne program e hia sa wo so hwe ho su yi uyo bia wo mfie kwananim na unya unya nko sa te bia nim a e kire se wo se wo ankasa nso so no wo hye ne o ma bi nso ne boa wo isan se unim se ye wo ye mpapa bi num ne emrantie bi mo ho a se bio se se ya bo omo pampers
0: oh
2: you ask yourself se ah ehe dan ni etimi bo obi pampe pampers ye nke ye ba anka edua na ba ehefo ne bo emofra ene ye bo pampers nenso ye mpapa nmu ne memme bi me let me put it in that way say memme bi mu no se ye bo mu pampers because Johnson no e ba omu hunu do me hwansa na tare mu nyina afo se ne abofra dakete so a enti no akoye bibie wo ho na sa wo ye be ma na sa ade we to wo a eya na e ha adwen na ni nyina mu no nipa bebrebe dia hye adwen mu se e nyini nanso no emrantie bi ene bi ato omo unyini a the chance obi nya akosa ate bi amu no omo mfie ko nanimu no stand higher than the risks involved no higher than omo unyini ye nanso ne omo